turam bana beppu buntu sang ñew fi sa buntu bi dana am limay wut mbaama de fi sa buntu bi te saa soo ma ne dellul ma dellu te dal di ñew bu may dem di ñew ngir mbakke yow daala fi fabe lafan sax ka koy toggal akay toggalay faral te yow daala may toggal akay togg may dabe kudul yow dafay suufee da kay xañ ay yëfam te yow nag dangay suufee ka jox ñépp yaa tabe lu baaxay sa mbir yow lépp loo xam ne taaruwul da yow du sa mbir nekkoo ci àllum mbañante bi te nekkoo fi ñuy xiiroo ko soowoo ko def lu bon dangaa dem fa yàllay jaamu génn nga gotti bi dangay dex gulaabal ñépp nun ñépp yaanu tee tilim yaanu tee feesaglu soofak lorog sobe na ngay dunda kay wér faw yàlla la yàlla may li ngay wut ci béppob larte yàggal sa dund gi moo am fulla am bopp am njariñ reyal nga lu sew baaxal lu bon yaadi sang bi defar nga ñi baaxul ñépp kenn xamatul ku bon ku jog ñee fi ndax ki buura am moo di xejji bi dangaa fekk yow nit ñépp ak mbir yi bokk laj nga lijant lej laj yépp yaa jiitu yaa xobe tabaraka rabul arshi fiina wa fiikumu saxal nu ci mbég ubbil nu faw sa bunt bi ma jog wuti ndëndum cant ak garenum ngërëm ba tëggal sëriñ Touba ki xëy jox ma ab garen wutal na ma ndomboog tànk dolli na ma ab garen te may na ma ak ceexa njariñ sant naa ko man ka koy ban du man mii waaja koy ay bal du man ku koy jëwa koy sikkal du man ku ko noonu bon ngërëm mi le moo gën mépp ngir ku ko wàcc bon ku wàcc ngërëm mii dal di jaamuy xërëm xaran te yàlla akub yonante daada fi nekk kat te ñoo di sëriñ bii moo di ñoomit ku weddi fen li lay tax ku dikkul jox ko say biir dangay xaran te doo ab sëriñ doo cedd ngir cedd yaada gën sëriñ dëgg day xam yàlla xam la mu def bu wér mu nangu ko dénkaaney biram ay biram yéwén te ab yéefari day nekk ci kéefaram bu wér di mooy mooy gu wér tey foona kay naana kay sebén lalee dig sëriñ lii moo di kéefar wéral xarit ku wér am lu wér toppal sëriñ bi de moo fi man sëriñ boo fu dégg ak boo fi seeroo du la mu man mosal bii sëriñ boo mos bu dul bi la mos posen morit yi mu àndal rekk ñoo gën sëriñ sa won ba bis penc baa wax ji ñu xam ne ju wér la won xamal léegi wax ji yow te soobu ci am ngërëm ne yëkkeet sa mbir jébbal ko am ndam akub galen ma gàdd bu wér man ba jëwal sama ndënd mii te kan nag sëriñ Touba ki xëy boole ñépp daan ba fóor yee ki kaang ak ñépp nee jàng fi jariñ mu seexal ku jàngul aw araf ñu ne moonu daan ba buur yi wolof ne diinu yor ko ci bañ di wiy mu barteeg gilee nag seeni yëf ñu ne moo fi daan ba ñoon yàlla neenun wunte yàlla ya noo ko yor mu far dox fu kenn foogul ñu bokk ne moo fi daan ba buuri tubaa bi neenu mos waaju noo ci des mu yem ni gar fit yépp dem ñu ne moo fi daan mu xëy déglu déggul fenn kuy baj bajee ka bañ mu ñibbi këram ndaanaana ngooguulu yàgga daan lu man di xew ak luy am ma topp ci man di wëy di uppa ko bas ndax may laram burusee fa daan dama bariwul xam-xam ako durte bëgg lëf lu rëy luy waral kuy daana yit du ma jéema daan dama bari ak càggante néewum xel ak xalam te bëgg di lar boo xam ne bii tëna fawwi daan sëriñ bii sa larbaa ngi na dàkk ci yow bu wér bégal ko te may koob sañ-sañ ak barke yow ki daan na am gerte am sëb am dugub bu dufante wér te am ngërëm ak mboodoo nawet bu ñëwit na daan na seenub diggante leer akay neex akay rafet ba firdaw si muy béglee ka waaree ka fanqi daan sëriñ bii bégal sa xol na sedd nga sant yow ku yàlla bégal day bégte yàlla bégal na la bégal nga sëriñ sépp ak murit yi ba ñépp bég nga melee ni ndam seytaane bañ na la foñ na la bégal nga sahaabay Moustapha teg ca Moustapha te jël nga ndamal mbooloo mi bër yépp naw na la bégal nga malaaka yàlla ak yonne nam ya nag kuréy nga fa pii yub yàlla xej ji ya xam na la teral nga juliit jey bépp yéefar mu wéy nga wéy te daf manu daa yàqal kañul ñépp kañ na la julit ñépp ak yéefar yi ñoo bokk yam ci yow
amul ko ci xam aslaf ci yow mi le bir na la ku nëbb ku feeñe aslaf nga boo dem lu dee fi naw ci yow asakay sag baax a sab soppe may na la dangay sab ku teg téeméeru njunni fi asmbaram ca feeñal ca benn junni ñiy fas ne benn la bunul kon nga mee nag càgg nag ne la waqaran sëriñ cëpp boo doo ñëw ne bir yaa ngi leew na la konot gaay na not ceeg ak mu far làq ñay mu daw du soo woo ki booy noppil te wee yàlla gis na la konot gaay na not ceeg ak mu far dàq ñay mu daw du soo woo ki booy noppil te wee yàlla gis na la ku lay def moroomit xam na xel la ne yaa ko man lewat gee waral ñu dendandoo waaye noonu la sarax na ngaram su yokk faa wuute dootu dañ te dal nuy bégal ngir bàkke yàlla bégal na la lulul santu dong ak loonu def loonu dal di def te looteel nuy daw loo da mbàkkee warul ci nun kajoor ak bawal ak njaambar ak seelum ak garaf ba fuutaa ki siin ak waalo xam na ne yaa fi gën te faasoog maraakiis ak madinaa ki makka sax ñimee tuñ laa sàkkal moroomati yaa fi man dangaa def lu taa def ñëpp nit ñëpp bokk gis ñu jox lu taa am ñëpp yow daala gudd fan dañoo joxaa sax ñëpp wër ko ragal ko daw nga bay ko ba teg cañ laf sa jëf ji du jëf ju bon dangaa teel a gën mbooloo mi yaa gën ko nekk ndey te gën ñëpp bàyyi ak jikko ak jëf meloo ni man dangaa donne ak yaaram ca yonneen ba nampe nag war ak diine ci waajur asal sori ngak cagan dangaa judd si tos bay ca ak toste dàq bay ca baykat yi am xa fa di ndand sa mbay di jan nga def mabra nag mbay jigla sab loo xafar xetax nga am hitte doo jeedee ti angaara kii xaban yërëm ma yërëm booleem ñu dul bay te bëgg lëf ni man dëgg boo dee dëgg sànn na senn yen ba ñuy dëgg kay peesee ko jox ñëpp seen yëf sarax noo ci say yëf ndax noo am njël sorib gëtan ba ñuy woote bis pénceg ba ñuy jàng téere yow nuyoo noo ki ndimmal ndax ñu jéggal nu farnu tin te rikk sëriñ bi maa ngi day bëgg a wax lu ñor te rikk sëriñ bi maa ngi day bëgg a wax lu ñor bu seytaane ak bekkoor ak ñàkk jëm fi nun sunu yaram it nay wérnu safle te gudd fan te mbooleem njëriñ yëpp a ngërëm yi na sax fi nun abdullah ahad yàll na suufan gudd mbàkkee nga wér abdul ahad yàll na suufan gudd mbàkkee nga wér te sax ci jàmm ku yiw ak jaamu yàlla gu wér farlul ci wi yàll na ngay fardog bu sedd sa xol te mucc ciw ayekum dog sax ci def lalawar toppal sa mag mustapha bul génn yow ndiigalam ngir mag mu mat mag la mat ñëpp sëriñ ta du war jëfal ci bul faale nit bul geesu nit ci sa jëf na yàlla tàngee jëf ak yonin ba ak kala jur kalay manal dara moo jar def lëf ak bàyyi lëf te kooka nag moo di rabbul arsi yàll na nu yor yar bii nga am yor ko biir ak bitti moo di sa kee moo gën ci yow nit ñu baax ak kër yu baax ak ki jur sa bàyyi gën ñëpp teb yaa dong dong la yor yoral yaram ba te koo ji dee ko sun taka yar sa bàyyi gën ñëpp ab yar nga dalay jox a jox ab yar ba ngay ama am ab yar ti doom ma si yar dëkkatib yar di teg nit waaye moo gënu nit ñay teg nitub yar akay jànnee ko yeewa kalur ni jaayi ndam yi nga am loo ji ñu am ko ci ndam xamal ni moo ko waral ak cant war na gu tar ak cant war na ci ñoom ak yow guréy goo rafet gu day ni bàjjo gudul yam fenn mukkati far loo ji ci am satu moom yi ci yar ak jëfi yiw xamal ni moo ko ca def ji wax ku nekk la bir ab doo ki am satu ak mbàkkee ki ballaasan yow say ni jaay a ngi ñoo di sàll kenn du ci par faxal ca raw am nga ab yóbbal fax ak raw a des ngir baaxi bokka di ab yóbbal na xi teji sar saral ci wee dëgg bul yem ci ni jaaye ki baay ak ndey di sen taka doydoo seeni ceru lu ko jar foo ceru kuy foo ko doydoo ab ciram na nga wut loo dal di yow ci sa cir bi ndax nga am ceri cër jollil ca kow bul fexee jëm suufa kay wax a dal ci jolli ngay waare ab xiibon sa ngay noote mbër reggaa yi jaamur ku koy doydoo ba lékkoo da xam buurub araska far ak bër yëpp yàll nanu far yow yàll ngay wée kay jëm ko di dolli ko ndam ba jiitu waa kow te nangoo suufe koy amutur abdul ahad yow sa yéenee bopp yàll na la dal loo bëgg yàll na nga am looreete ngëb ko bu wér jaaraaki doomam a jël ndam ñoo amit jërëjëf moo jiitu soxna yi doomam jiitu ñuy tubayu jaaraaki doomam a jël ndam ñoo amit jërëjëf moo jiitu soxna yi doomam jiitu ñuy tubayu kuy soxna jaaraa ko gën mboolem ku sol tuuba yit ban baa ko gën fopp wax ji wér gi dem na dee jaaraama jaara ko am jaaraama yaa ko waral sa dooma gën ñëpp yaa gën mag ñi gën gune yi yow soxna jaara bégal saw ngañ ñu rat na asal yaa jur ki jëm ci boroomam woote ñëpp wuyu góora jigéen ak magam ndaw koobu jin mi ngi jàgg te yaa waral ñëpp jag baykat nga bay nga bayu xamal ni waa penku ak waa soowu ñëpp a ngi mos ci sab liggéey yëkka bég yow doo ko dee si mayu daawoo weranteeka songanteeka dox di xudoo daawoo bañit ko la yab daawoo jëyee ka jëyu daawoo libal kennooy daawoo waxil lu jubul daawoo ko def bu sa jaajëf man danaa la nuyu tey maa ngi lay nuyu nag moo mbaate jàmm nga am doo am dudul jàmm yaafak jàmm leble fayu yaa jàpp jàmm ku yiw ak kenn tee koomu sax nga bay ko nag ba mu ñor daagul ci àjjana yi ku dib judit war na la ñaanal ci waxtu wu jot loo bëgg yàll na nga am dàkkul nuyuy lore yi sarax nu nag ci sa bar keb sa di ak ciiwit mu ca rawa gudd fan loolag waayeg tubay
seytaan bañ na la bañ goo xam ne kenn maasu koo bañ kenn raw nga ko bii rek bitti mucc ci moom réeloo nga yonneen ba réeloo yàlla def nga lu rëy lu kenn deful yaa nu gën moo tax nga boole nu tiim ñaanal nu yàlla mu may nu may bii mugu rëy nga teg ca may nu lu ëppam xel lu tax ku ne luum Touba njëriñ lu ci am tabal ko faw woo ci nun te def nu nun faw ni Touba gu rëy gu ne xiim waabal nu seytaane wimbal nuy weñam ñu ne mes dàkk nuyu jëpp waayam yow ki génn loxoom bañal nu bañ lenu gépp mooy ndigal goo ñu xam ak gépp mooy go xamee ful may nu topp gu woom asilu naataange faw wakkenti yàlla gu sax ak ndal naqee ba da gànjar gu ñàkk morom yebbil nu yéere yu sedd xal dal sunu xel te may nu lépp lu nit moom ak lu ni masa moom ku waxlabu ci falloo ki basiroo ki mustapha ludul jàmmaku yu alku tuubal te far ni xiim ku waxlab ci falloo ki basiroo ki mustapha ludul jàmmaku yu alku tuubal te far ni xiim na ngay boode doomam yépp ak ñépp sant yow akay tëgg mbaa ngay noppi sëb dénko ngoogu doom melay ban ba yaa ngi kuréerey meloom na jógi

0: sëñ bi bañi la xel té loolu mëna duggal ciofel loolu yëneñu bi ko wax tahaddaw tahabbu loolu sëñ bi wax nako ci na jox dal haaj manam joxe nit ki bokoy jox ni day tax mu bëgg la dé nga kon ak maye yoy yëpp ay jumtu kay la yo xamni l'islam da ko tek ngir mëna gëna
1: bindal waju bi jappalante al khamis juna ci guddi moy guddik aljuma dañu ci fanane waxtane baaxu serigne touba ak yalla ay cheikh wala muy jeewriñu yoon wi no baye ko xel nak ci khassida online touba monde bi kep ko xamni nga diko deg al khamis jangon dañu koy tek di ci def ay waxtaan yo xamni ci serigne touba ak cheikh ibrahim lañ ci wax ak kangam yi nga xamanteni defawon nañu serigne touba ak kenen ko baax kuñ ci mana bop bopale itam ndax serigne touba lu baax lepp ngi ci loxom bindal nako bopam simamul wara asri ladallahi fi yadi wa ma rumtu min malik qad bil abi waye ci ata nak simamul sabil islam fiha faman aba mukosiye fi dunya usillama al jasi ñi am l'islam yi yalla gëreem señ bi ne ñoñu mo wërëntu ñu ngi sama loxo faman aba mukosiye fi dunya usillama al jasi képp ko xamni loolu ma yalla defal neexula yalla dalal tawax fi ci adina bala nga dem al akhirah loolu serigne touba moko wax kon ma ngi yëgal bokk talib yi bokk julit ci mand bi yépp nonu al khamis ko ne radio bi nga xamanteni mom la yalla dogal moy radio monde bi asayet almayet ci lañuy def waxtan al khamis ci ko ku ko bëgg deglu rek mayen saxal ci jamono joju assalamu alaykum wa rahmatullah.